ja sa pura kis lai mun ja sarat ni ma malaya pakat ni chuko mun jo kut alimentarin ova shor pir pinzar otam vetamin dis nu pir pinzar dis tu mun jo rihel ba rihel ba opanya Libo munjo gelungari sa munjo sapuda kislai munjo saratni mo malaya pakatni cuku munjo kut armentami rogo soro pil pilzar utam vetami re kacki pil pilzar kacka munjo amaba amalemba opanya distu munjo rihelba rihelemba opanya libo munjo gelungari sa munjo sapuda kislai munjo saratni mo malaya pakatni cuku munjo kut armentami rogo soro pil pilzar Otto vettamine cicu pil pilar, cicu mungio niha ha, tizio bil mor o hala, casca mungio amal ba, amalem ba o fagna, distu mungio rihel ba, rihelem ba o fagna, libo mungio gelungari, sa mungio sapudo, tislal mungio sarratnim, o malaya facatnim, cicu mungio kut, almentalino va, soro pil pilar, Ottam vettamine cibit pil pilar, cibba mungio cip cip cip, occhi pur gip tip bacci, cicuo mungio niha ha, chisio del bar o hara, casca mungio amalba, amalemba o fagna, disto mungio rihelba, rihelemba o fagna, libo mungio gelunga, riesa mungio sapoda, chisloi mungio sagatnim, o malaya facatnim, cucu mungio cucci.